mibawudina, mibawudina, koto jenina, kutuo, kutuo, kutuo, kutuo, obiaraniwa, otisawo, minyam kupon, udia wiyonyamia, uti moda, yankase ajinkwa inikasye, ye, yiwayo.

that it is not by mind and not by power, but by your spirit. Eradia chresa ma ho di entume nyashe. Bitumi entume nyashe. Se unya me on kame ho. Eradia sa on ka gana ma ho di be na gana na be chumi aye. Eradia sa on ka onya na o yari na o da ho ni wa di be ko be chumi aye. Eradia sa unya mo amati bien man. Di be na ba do ma be chumi aye.

Oso now cro Masa wa no da ada aba gon pe pe sa wasa na every day and night you come ko to so na so ya kon ko aba gon po so wa wan na ti sa mi a o po mi sa wa sa sa ba no ya wan mi na ya wo yo ko ko ko o hu ya hu wo ma na yo so na ba sa se ene mo no ma ni na e to sa sa mi sa wa no ya